0: imizi yabantu ayifani, imithetho esiyishayelwa amadoda ethu ayifani. Isifundo kuyikhona ukhombisa ukuhlonipha umyeni wakhe nesithunzi somuzi wakhona. Ngiyabonga.
1: Oh, siyabonga mawu.
2: Ngoba phela njalo njengoba engashuthi nje, mhlawumbe uyashuthi ubafo manje.
3: Ukozi breakfast.
4: Ngo 6 kuya ku 9.
3: Luhamba phambili.

0: It's 2 o'clock, isikhathi esinjenga manje mlayo Khozi FM ngiyibongile kakhulu kuwena ngokuthi ke engije kanye nami ukomente engunye zoxhumana uphinde ukhulume nami ke mangabe ngicela ukuthi ke uthumele voice notes phinde futhi ke ungithumelele lapha yana ke ku 0860 2437 ngishayela ucingo. Ngiyabonga kakhulu kuwena. Njengamanje sivalileke ingosi yethu ethi impihlo bekade kuyingosi yethu ke le esiba nayo njalo mangabe zithi 1 o'clock kuya ku-2 njengamanje it's 2 o'clock sila esibuza khona ukuthi ke ngabe usukaphi wensizwa ngabe ihambaphi inqola emasondosondo. Ngilapho-ke njengamanje lapho engizokhuluma khona nomshayeli wempolompolo ngimbuza ukuthi ngabe ukuphi, ngabe usukaphi, ngabe kuhambeka kanjani emgwaqeni. Ngikhulume naye-ke ngizwa ukuthi-ke mangabe sikhulume naye ecingweni ngiphinde ngizwa ukuthi i-voice note yakhe ngabe ihamba kanjani ngempela kuze ezokwazi naye ukuthi aqwashise abanye futhi-ke abashayeli abasemgwaqeni. Ngiba kakhulu-ke kodwa kona mlaleli Khozi FM ukuthi-ke ube yingxenye yohlelo kusukela ngo-12 kuze kube yimanje ngo-3. Njengamanje-ke ngibuza ngempela ukuthi kungabe ihambaphi inqola emasondo sondo. Mangabe usanda kuvula umsakazo wakho, mhlasimbe usanda kuvuka, mhlasimbe usanda kuvula eyakho i-radio njengamanje, ngithi sawubona kuwena, ngikwamukela ohlelweni. Ngithi-ke igama lohlelo iphimbo lakho elami mina igama ngingulonda kwakambathi Sibonga. Kanti-ke sibuza ukuthi kungabe ihambe yaphi inqola emasondo sondo.
1: Iphimbo lakho nolonda mbatha
0: ngisosekwena iphimbo lakho kelamanje. Kulungile, sibe ndawonye ke phinde sihlangane futhi ngesikhathi sayo. Khozi sawubona.
2: Kodwa lonja impolopolo phela iyasivalela impolopolo. Umkakazi lo wakamntwana wahlalisebhadaz iyakuthanda mayelonda, bagcwele nje ngabo.
0: Nami ngigcwele ngabo.
2: Bagcwale mayelonda.
0: Kulungile, ngiyayibongela. Nami ngigcwele ngabo, ngigcwele nangawe kakhulu-ke.
2: Ngithi impolopolo ekunika ithubaleni.
0: Ngizanje ukubasukela.
1: Iphimbo lakho nolonda mbatha njalo ngolwesine ngo-12 kuya ku-3 ekuseni kuKhozi FM. Iphimbo lakho nolonda mbatha
0: Khozi FM luhamba phambili, siliqalile usuku olusha namhlanje kungolwesine. Ngibingelela nabamukela ohlelweni iphimbo lakho. Igama lami mina ngingulonda ngoba mbatha isibonga ngizohlangana kuso namanje ngo-12 kuze lishayina ke ku-3 ezintathakusa. Ngabo bani ngempela ngempela okhona othi nje mayelonda alungiphuthi
3: sengijabisa
0: nje ukuthi wena uhleli nami ngalesi sikhathi ubukude kangaka.
3: Vele ngihlala nawe always.
1: Iphimbo lakho nolonda mbatha njalo ngolwesine ngo-12 kuya ku-3 ekuseni kuKhozi FM. Iphimbo lakho kuKhozi FM.

0: Ishimi ke nesikhombisa imizuzu esele ngaphambi ukuthi kubumbane ke ihora lesikhombisa ekuseni kulona ke cause breakfast. Sabona ekuseni siyakuvusa kamnani. Usho kamnani ke uShawn Dreams athi go loco. Kana ke besipheka ke ngomhluzwenye bakithi ke uzwe kamnandi uVictini ethi naye ke slick. Yeah, pheshe kwelwandle sanibrand bafethu junior phila kodwa khumbula ekhaya. Aw madod ubandile. Eh asilandele abantu bethu lapha. Khumbula. Nazoke lempahla siyithwele ebusuku.
1: Oh, isho. Yeah. Khumbula ekhaya mina masoshile phasi
0: lesi. Shona wena sis.
1: Khumbula ekhaya.
0: Hey, uphinde ngeke.
1: Hayi. Awusho God, my new sentence sethu.
0: Hey. Okay, busishayile wena kodwa manje.
1: Khumbula ekhaya.
0: Awuthi shitukhi.
1: Oh, nangu uzosho ku.
0: Shitukhi. Shona.
1: Hayi, ngeke ngisasho futhi.
0: Phinde phela.
1: Khumbula ekhaya.
0: Khumbula ekhaya.
2: Igama lami ngusibongiseni.
3: Awu ngani yami, ukanti awuyona indodana yami. Awu kusho ngifika ngasekho ngani yami. Awu ngina 85, awu ngani yami usungaka.
0: Usibhalele uSimtho edlala. Ekhuluma ngodaba lokuthi mama wakhe. Ubaba wakhe wahamba ngeminyaka ka. Hey madod, abagoduka bani.
3: Hey amakhosi egoli, yimi lapho.
0: Hey usakhuluma ngabantu abakhulile eMrose. Kune levit ngicaba niyibonile lana le kanesi esibhedlela. Epusha kabuhlungu. Hey madod, ugulayo esibhedlela kuyaxatshwana zasho ukuthi angisebenzeli wena mina ngizele wena la. Hey
1: eKing George.
0: EKing George.
3: Hey sizwile ukuthi engathi uthathe ukumiswa ke emveni kwaleya video leyana eyobonkani bakhuluma ngayo ngibona kuPaula ngisho nabanye abasebenzele ezempilo abanganesi
0: ngoba
3: besihlaba besihlikiza isenzo bethi yebo khona ningi ingcindezi esibhekene nawo njengabantu la ikakhulukazi kulomkhakha wethu bethi kuningi kuninga sikwazi nokwenzani kodwa ke ngokwama ethics ethu akuvumi ngokwama
0: ngokusiphatha
3: yes akuvumi
0: o code of conduct
3: yes akuvumi ukuthi ngempela usungaze kube nalesi yasimo
0: ngakukhulukazi
3: ukuhlokoloza masibuya futhi nasesikweni bebebeka nangokwesiko nango bebeka ngendlela
0: ethi
3: akubukeki kahle usuhlokoloza
0: ya khona kususa ukukhuluma okukhulu impela ke hey yabona nje ubona lesasime ngoba uyambona futhi nalowo muntu oyisiguli bakithi wababa oyisiguli ukuthi ubaba ukhulile loya naye ke usisi mhlawumbe ngabe kukhona vele ke izinto azithwele naye ngoba bayasho phela ukuthi hey njengoba usho nje inqinamba sikhona kona lolo hlobo lomsebenzi nazi iguli bayasho ziyahluphela nazo ngokwazi ngoba phela umuntu mayigula vele usuke ngazi ukuthi yini emphethe emzimbeni uso konke azokhuluma nozokwenza njengakho bathi nayo lolo hlobo lomsebenzi luwubizwe ngokwalo uyabona into nje ukuthi uma uyoyenza uyenze wazi ukuthi inikela hayi ngomzimba nje namandla kodwa nangomoya nangomphefumulo ukunakekela abantu abagulayo siyathemba ke kodwa ukuthi ke mhlawumbe uzofunda naye isifundweni sakhe asazi ukuthi ke kuyozala inkomoni ngoba asifisi ukubona abantu belahlekelwe imisebenzi oqala nje
3: asifisi mfowethu
0: ngoba
1: kunzima
0: isikhathi
1: ngoba umsebenzi
0: xobo
3: nathi futhi njengabantu abasuke begula nathi futhi sithi sincenge lelo sizo lwangalo not ukulincenga kodwa nje sithi nathi si abanye abazothi sicela usizo kodwa nathi futhi sizama ukuthi mhlawumbe nokukhuluma kwethu nokuziphatha kwethu nakho konke kodwa futhi ke lo ofungile uyena olahlekelwa kakhulu kunami mina engisuke ngingafungile manje ke kuba yileso simo kodwa ngizwile ngathi iseKing Dinizulu hospital
1: ngithathi ngathi uSimtho uthi ke King George King George sekuyi King Dinizulu manje
0: elushango dala phela uClarice sithembe nabanye bazofunda isifundo ke bakithi ngoba hey hayi khona akumnandi Shango dala King George. Umuntu ka George vele Clarice Amanda.
1: Kakhulu sasakwazi yanyazi lokho King George. Yimike lapha ngikwazi
3: wena.
1: Yize ngifaka Google nami ngingazi.
3: Phela uSimtho ingane ngakho yena egijima no King Dinizulu. Ingakho uSimtho bengathi kuwe street. Uyabona Smith Street basho lamagama lawo.
1: Uma usithi lapha ku Anton Lambert. Yimike manje lapho uSimtho.
4: Uvi no Rosa.
5: Ngiyabona yawe
4: drink emtsalazweni ukhosi FM. Jalo ngomzomluko kuye ku

0: lapho lethu bakethi ukuthi ngabe na abantu awufunda nabo nomuntu wayekufundise uthisha usenakho wena uhlangana nabo manihlangana yini nje yayivele iqhame mhlawumbe uyacasha noma uyajabula niyajabulelana kuyavela mhlawumbe ukuthi umbone ukuthi hey lona ngiyamazi phela ukuthi hayi naseclassini kwakukhona ukuthi mhlawumbe yabo kube khona ukusinda sinda kodwa umuntu uyambone usimeme man into zakhe hamba kahle man
1: Yeah.
0: Eh kodwa umuntu uyabheka sasifuna la iclass mntay man. Hey man. Akutshela kahle ukuthi the bus was stuck in the mud. Mayisuka le makhaya kodwa lapha imvula inethi. Bo cha isikole nje into angasiphiwanga. Wena nanifunda naye. Umuntu uyambona manje hey isiqhumama.
1: Isiqhumama mfowethu ngiyambona omunye la ubhalileke kodwa ayisebenzisa ulimo oliqinile. Kodwa ngizosho ngithi uthi hey wayengeve kushuthi ebamba kudala eklasini
0: ngcono
1: ngiyibeke kanjalo wayephuza ukubamba lokhu uthisha kushoyo uyabo so ngcono ngiyibeke kanjalo uthi kodwa lalela namhlanje mrose ushaya ngemoto yakhe uright
0: ini
1: uthi anginatwa ngangiphasa kanje uthi omunye ngahlangana ey ngose uyabo mfethu ay no asivele angazi ngoba uthi omunye yazi ngangihlele etaxini kushubana ugweje indlela uthi ke okwangithusa kakhulu mage ngathi sedlule uthi ke oh yes nginokuhlangana nabo kodwa nje noma nje umuntu engubani usithi engulazaro usethi ke but khona owangithusa ngathi ese usedlule ezitage eziningi wawumama wawugogo wawukhoko uthi songihleli nje etaxini ngiyambona lo khokho ongibingelelayo ongibizana ngegama lesingisi lapho angabona khona nje ukuthi oh lapha ngabona khona nje ukuthi no ukhona uyazokushaya amanzi la lo walokho ngibize ngegama lesingisi ungazelaphi lo khokho lo ungazela esikoleni ngeke kodwa manje kanjani uthi waze wazichaza ukuthi ungubani kwabuya inqondo ngathi ayi ngavele ngakhala week izinyembezi uthi inhliziyo yami yababuhlungu yaba week mroza uthi yo kwa ngathi ngiyingane ena 2 years ngikumkhumbula esikoleni ngimbona isimo sakhe manje
0: hey seyitshela ukuthi awunawo bezongilanda kanti cha tanga wakho la awu madodhe yabona impilo hey asithatha ababili abathathu la mroza siqedele
1: ndloniphani thabethe lo be
2: nganadwa ngicela ungazishikam Hayibo mina nje ngiyahlangana nabo angihlangani ngikuzwa ngathi angikwazi futhi nje uma uthisha wakwa Tumshay ngikuzwa ngathi angikwazi nabafundi sasifunda nabo ngiyababona abanye bamba ngeimoto abanye bashadile mina ngihlele ekhaya inkosi yami angishadile anginangisho umsebenzi oqondile kodwa nje angihlangani ngibona nje ngibona umuntu ngizathi angikwazi sekuba uyena kumuntu ongibingelelayo hawo nje sibanibani kodwa nje hayi angizingeni bandle ngiphilele impilo yami kuphela
0: awusigubu
3: niyaphila webhovodla masalati nomrosa
0: siyaphila
3: even khohlakele ngicabanga yonke into le impilo yethu nifuna ukuthi lokho isikupu luta nje ukuthi siyini silaphi senzani hey nami impilo nangive ngisekuthekephi lempilo kodwa ayikho into ebuhlungu njengokubona umuntu lani kade nifunda naye kujike cashe wena ucashe wena hayi kizulu astoli kwa kama ukuthi uma ucashe usucashelana hayi kakhulu kathi uma u clever noma u drama hayi kuba kombe kakhulu ubonisa amaphumule mandawo kodwa ngisaqobekwa o emlazi la ngikhona
4: sanibona basakaza ukhozi amna wemroza noma lo mvk lapha mina nje ngivele ngizibonele zona inyawo zishintshela umzili awu nje menga ngibonanga nje angeke asangibona futhi ngenza sho ukuthi hayi ngeke asangibona ngoba nje ngigwema zonke lezi nto zo asikhulumna kaningi nje ngowahlangana nomuntu endanifunda nayo nje kuba kabili kathathu manje sowenzana empilweni abanye bethu sasastaka samwe kwangaqhubekeka kona ke kusazameka kodwa nje eyi usukusinda lo mbuzo nje ukuthi eyi
0: chaza
4: awusengizobuzwa lo mbuzo nje noma umuntu awuhlala naye deskini evele uzogcina ekubuzile hey Nkosi yami hayi ngisho ukuthi hayi siyobonana ngelinye ilanga sekuthe ukulunga ngiyabona
5: hey basazibama ke ngibingelela ukhosini nithatha hablo lelisho bawethe hey madatana mina ngifunda emabandleni ejozini esikoleni sokwaJoba hayi khona kwakukhona intombi yayinhle kanjani bakithi hayi khona hey Ngithanda. Hey bakithi. Hayi. Ngithemba ngihlana nawe. Ngicabanga ngihlapha ngenyanga pheli la ayikhona ayikhona. Imhlolo, imhlolo manje ayikhona. Hey. Hayi lokho. Kwangitshela ukuthi umntaka, umntaka awuphangwa. Awuphangwa umntaka. Hayi khona imhlolo ayikhona. Hayi ngiyabonga umchunu lo wasejozi nenyawushana. Kodwa kwamanje ila eGauteng eMidvar. Ngiyabonga sa.
0: Khali macengwane.
6: Mroza Novi hena khuluma enye indaba. Khona umunye umama mina engamsukumela etaxini ngoba ngibona ukuthi ume kambi. Ngibona ukuthi ume kambi ngithi ngiyamsukumela ahlale phansi. Wathi uyaphenduka ukuthi hayi bo, Tebogwantu wena. Methi Tebogwantu wena ngixaye ukuthi uba manje lo ngoba mina ngithi ngisiza nje umama. Athi hayi bo sangiboni ngangifunda nawe esikoleni. Ngixaye ukuthi hayi bo lo mama kanti hayi intombazane esasifunda naye. Yeba fethi impilo iyashintsha, impilo izokumangaza. Utebo Khomsi yalo eHammersdale umsuthu okhuluma isiZulu phaqa ubaba akade
7: # Mroza Novi Ntem. Ayi ngiyaluza ohlelo lweni lumnandi kakhulu, ngiyanilalela njalo alungiphuthi. Nikhuluma nomfanzana uAruna kwandlela la isikhaweni emadala ngaphansi kwendono Dube. Cha ngithi mina ngangifunda nentombi yakwandlela lapha nenhlazathi okuthiwa uMakhosathini zakhona ndlela. Ayi manje uphezulu kakhulu umuzi wakho ubona wakhe isiphihli uneyinkomo unayo yonke into uneplazi uzele ingane zakho naye zifundile kumnandi nje kuhle emele yakhaya. Ayi ngithi ngiyambongela impela uzakho noMakhosathini umntaka ndlela. Ayi ngiyayincoma futhi ngiyayiqhenya ngokufunda kwakhe uAaron umfanzana kwandlela. Bayo.
0: Alukothethi uthayikhona. Cha bafethu manini? Khona lona engamzwa kahle.
1: Hayi ngicela simbini.
7: Mroza Novi Mthembu. Hayi ngiyaluza ohlelo lweni lumnandi kakhulu, ngiyanilalela njalo alungiphuthi. Nikhuluma nomfana.
0: Siyabonga. Nangu Thembs.
6: Mroza Novi hena khuluma enye indaba. Khona umunye umama mina engamsukumela etaxini ngoba ngibona ukuthi ume kambi. Ngibona ukuthi ume kambi ngithi ngiyamsukumela ahlale phansi. Wathi uyaphenduka ukuthi hayi bo, Tebogwantu wena. Methi Tebogwantu wena ngixaye ukuthi uba manje lo ngoba mina ngithi ngisiza nje umama. Athi hayi bo sangiboni ngangifunda nawe esikoleni. Ngixaye ukuthi hayi bo lo mama kanti hayi intombazane esasifunda nayo. Yeba fethi impilo iyashintsha, impilo izokumangaza. UTebogwomsi yalo eHammersdale umsuthu okhuluma isiZulu phaqa ubaba akade.
0: Hey! How mom? Yeah, Debs. Who cooks breakfast? Yeah, baba.
8: Bosakazi niyaphila.
0: Siyaphila inkosi yami, kunjani kuwena?
8: Ah, ukhuluma noDuma uMazibuko ngilapha esikhothe emtshezi, emangweni emagekeni. UDuma uMazibuko lozalwayo kusasa.
0: Yeah.
8: Wo basakazi. Hey, lapha ne ngike ngaba nenkinga ngiyodla inyama lapha ne emthanjeni lapha emabheleni. Nanga ngifunda ngakhona ke lapho ke eli nje ngeminyaka yabo 2000 i high school le ngangifunda kuyo bonke abantu engangifunda nabo othisha cishe ngabona othisha bo 7 ngamangalisayibo into ondaba ngangithelelanga ngayo bese kabanye kabangabona othisha hayi isefo nje lenhlasa uyabona nje hayi we majoda hayi bo bonakele
1: bonakele
8: Yo, saphela mfowethu ngiyabheka ubuhandle kehla lesi.
1: Hey, siyami.
8: Ay. Bona nje sibonga ukuthi nje basaphila sonke, sisaphila sonke, sisabonana, sibonga nje lokho.
0: Hayi, sibonga lokho Nkosi yami. Hey, wasale emtishini.
8: Ngakade mandabeni.
0: Ngikhalisa
8: ngathi ayeye. Ba thina basithelelanga ngani ngoba sasifunda nabi, into sasiswa kwesinye isigodi.
0: Manje wenza hlobo lo msebenzi nje manje Nkosi yami.
8: Ah manje ngiphila nje ngapha eGoli kulama company la ama private company nje lapho
0: zisiyakhala
8: kodwa hayi kodwa sibonakala sibonakala monga sinakile ungathusha uthi hayi nathi khona esiyike emhlabeni
1: ingezo iphezulu
8: hayi ingezo iphezulu futhi mo naloko okufaka upetrol ikukhona siyakushintsha nje
0: awuzothatha mapho
1: ngizongamphendula nje ngizobona eqolo
0: asimbe ngawo phezulu sawubona
9: Hayi bo basazibamelomo ngicela ukukhuluma nabantu.
1: Yeah.
0: Ngikhuluma nabantu mfowethu.
9: Njengoba usovumile kamsakazi igama ngingosayenza mina ngakazakwe. Umxemane la kwaNovamba Desert Palace. Ake ngibingelele nakusihle Vundla lapha eMDDL. Hayi bo wesihle, kuyaphileka mfowethu. Eyi basakazi ke ngiyabonga ukuthi nivale kodwa ngisho ukuthi ngizothemelela. Mhlawumbe ke kodwa ngicela kule sihloko nje ninikeze nje ema-second amahlanu ngithi lapha kumzothini wachonco uNkosinathi bayamazi abaningi alale ngokuthula. Lokhu ngisho ngoba mangigcina ukumbona waye engaphilile kodwa engakuqaphela ukuthi kale ukhona ukhwantalala. Ikhona lento yokuthi emva ka-matric impilo ingavumi
1: nempela. Yeah.
9: Ya, ngicela nje ukudlulisa lawo mazwi. Bese ngithi ke sihlokweni, hey, abantu abanqabileke mina engakhona ukubabona kahle othisha. Othisha nje kakhulukazi base-high school lapha eMthunzi oxolo high school bayazi ke abantu balawo okhu khona amaphethelo. Ibona ke abantu abanqabile impela engababoni. Kodwa igengele engangifunda nayo, hayi siyabonana, bona nje ngama-holiday kade ninophumlana uqatha lo wakakhanyile. Njengoba kade kwama-holiday nje phambi kwayizolo. Hayi igenge iyaphila yona noma ke kubonakala ukuthi izimo zempilo ziya ngokushiyashiyana. Kumnandi-ke ke uma ngihlangana nabo, hayi ngoba ngingcono kodwa nje kusuke kubuye leya mizwa leya yakudala. Igenge nje ikhona, ikhona vele igenge osiyawa kwamajola nje. No mayor lapha kaSithole uhamba ne-GTI kumayor. Cishe uyena umuntu endlana naye ohamba ngento engcono. Ngithi na nje sisonke impela. Hayi ngiyamnikeza umayor noma ngingakababona abanye nabalaba babefunda emva kwethu. Esasifunda nje nabo emaklasini mhlawumbe neminyaka yethu leya yangalesa sikhathi. Hayi ngisamnika bazongikhumbuza uma kukhona ngemkhohlaka kodwa nje igeni khona bafithi right. Kuba mnandi uma ngabe kwenzeka sihlangana emgwaqweni.
0: Hawu siyabonga mfowethu, uphile mntakababa.
1: Siyaphila. Ayi, uyabona mina viya ngithanda lo mbuzo uthi usiwenzana empilweni. Engathi ungaba nenye indlela, ake sibe nenye indlela nje yokubuzana. Ungathi uma uhlangana nami, unjani sathi sathi bese uthi wenzana empilweni. Uyabona ukuthi ngiyenzana empilweni, ngiyaphila okokuqala njengoba sihlangana nje.
0: Yebo.
1: Uyabo. Kanti wena uyibukini indaba, awulaleli nini umsakazo ukhoza, uzwa into kwenzakalana ezweni.
0: Hey.
1: Gada ulimi lwami uzongizwa uzogcina ungitholile kahle ukuthi okay.
0: Ngimiphi
1: mhlawumbe yabo isimo sikanjani kodwa kungabi yonto yokuqala nje vele ungiqale ngayo ngoba nje besho nje umfethu uma siqeda umatric hey ila osiqala khona ke manje uhambo olunzima abanye bashashe kufinyelela kuloko lwabo abanye baphuza kufinyelela kolwabo uyabo othuthu omunye usaya kulona kodwa wena uhlangane naye ngalesi sikhathi esabheke khona.
0: Eish.
1: Umbasa wena umthatha nje ngaleyo ndlela leyo. Angithi yabo omunye usavuka uyayixosha, uyayithatha
0: phansi. Right,
1: nami nje omunye la uthi hey kudala mina ngahlangana nentombazane etown, uthi ngilexezela nengane igula. Kwakungathi angithathi nakahle nje ekhanda. Uthi ya ngiphoxa yathi uyekela isikole wayozala.
0: Hey bakithi.
1: Uthi lapho ke iyona, uthi ke lapho ke yona uthisha ishadile kuyihambela kahle. Uthi hey ngiyayizonda namanje. Uthi kodwa lokho kwangenza ngavuka ngayixosha.
0: Hey wayithintitha.
1: Uthi ngayithintitha. Uthi sengaba right manje nezingane zami noma ngingakasebenzi kodwa uthi ngaba right. Kusho ukuthi lo yamlayezo ukuthi uclassmate athethe.
0: Wamsiza
1: ukuthi weza kabi.
0: Hey kodwa weza kabi kaze usashadile neclassmate.
1: Kusho asanele efundile, asanele. Hey ngoba kungenzeka futhi.
0: Hey ngoba phela mayikhuluma kanje uthi isikola kusakhiyo sala hebona tashatile kaze usashadile
1: yini ungakhulumisa kobungane njengami ngishaya esikoleni ngishayela ukukhuluma njengomngane ngasuka ngamaphambi kwedesk akekho umuntu ozoshadalana njengengafundile
0: yashindu
1: ngahlwitha omunye umntwana abasebemgqokisa iduku yazi nje nami ubungane namhlisa unkosami wayefika neduku awumefika gateen uyalikhumula ulifaka elokhu njeni kubhaka ntambama useyaligqoka useyumakotana use emncane emuhle salihlwitha savota nabanye abangani bami salifihla labhekwa labhekwa sathi nje sifuna ahambe kanje
0: mros ayi ivale impaye
10: isikhathi sokuthenga ngobuhlakani ngokonke okukhulu nokukhokha kalula kwi-Russells wonga iy'nkulungwane kufinisha ama-aplayensi imbhede nokuningi thola okuningi okudingayo ngenani elingcono ube nezizathu ey'ningi zokuthenga ney'ndlela ey'ningi zokukhokha ey'ngabizi ungazibambezeli phuthuma kwa-Russells lapho thenga khona okuningi ngenani eliphansi.
11: Ukulahlekelwa othandiweyo akulula neze, kungakushiya unengcindezi enkulu. Kwa-clientele izinhlelo zethu zomngcwabo zikhokha imali engakapheli amahora ngu-24. Uthole ne-airtime ka-200 wamarandi uma ufaka isicelo samalungiselo omngcwabo. Sikhava abantu abangafika ku-13 kwi-plan eyodwa. SMS-a ukhozi ku-44419. iClientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
12: Umeya wethe kukhansela Cyril Xaba uzokwethula ngokusemthethweni amabhasi okuthutha umphakathi awu 57 amaloli amanzi awu 35 eCentrum site ngolwesihlanu mhla ka 21 Agasti ngo 12 emini. Emabhasini azokwethulwa kunengxenye yamabhasi azobhekelela abantu abanokhubazeka. Ngonyaka odlule umasipala wathatha isinqumo sokwandisa isibalo samaloli amanzi ukuze imiphakathi eshodelwayo iwathole ngendlela efanele. Lo myalezo niwelethelwa umasipala wethu.

0: Let ye breakfast your cozy. Lo hamba pambili. We usuputelwe.
1: Sanibonani balaleli emakhaya uSinewa kaNtulo.
2: Ukuba ngumculi wesifazane emculweni wamaskandi kube naziphi iy'nselelo kuwe futhi ke uzinqobe kanjani uma bezikhona?
1: Ukuba semkhakheni kamaskandi uma umuntu wesifazane akukho lula noma kufanele ukuthi mhlawumbe uyimele abantu nje abakholelwa kakhulu kubantu besifazane emculweni kamaskandi.
2: Yebo. Lo kusebenzisana kwakho ke nabo bonke lebesibabaliwe inkosi yamagcokama, ushwima, ntombazane, ufalabo, ulimithi kunamthelela mune ekukhuleni kwakho njengomculi.
1: Kungisizile nje kakhulu ukusebenza nabo. Ngizoqala nje ukubonga vele kufala bokuyena engaqala ukusebenza naye. Ngoba ngaba ngikho lapha engikhona ukube akalibonanga ngikhona.
2: Yebo.

Kungene omapholoba namhlanje ubaba Ngcobo njengamanje ureverend Ngcobo uthi mkhulu yesabeka kanti ke sithi letter wethula umthwalo usecond pastor Vuyimkhize yisho wena ukuthi nje ufisa kwethule muphi umthwalo na kujabule ujule kungulesine njengenjwayelo.

0: Yabona ngishilo ngishilo la ngathi ke phela sobe sinayo la ufikile wakamlomo
1: Shulila iplaf
2: siyashaya kukhoze FM
1: ngena ku 92.0 noma ku SABC Plus app
3: uvalela
1: ulalele ukhozi FM luhamba phambili
4: Jalo mangina wenu zizwa ngini

all feelings umshaya nje. Awazi ukucula kahle nje uyazi ukuthi ususuthintaphi kimi. Kanjani? Eh? Kanjani? Ngishayela live.

0: Hey,
1: iyona ngoma.
0: Hey.
1: Engahamba ngayo sebengiqhubha ngombhede sebengiyise theater. Ngathi noma kunje Jehova, wena ngiyazi ukuthi unami, vele ngiyongena nawe theater, awukwazi ukungishiya kulolubishi.
0: Eish. Uyazi ke ngiyabona lo makhosi befisukwazi nje umuntu osifazana sesichazile kodwa uthi uma ubhekene neingqina bizipho odlule kuzona. Ufisa ke ukuthi siyafisa ukwazi ukuthi uwenza kanjani lesefanele ube khona abaxolelana njengoba ushilo wathi kade sikhuluma indaba nangomuntu abakonile uma uzumunye uvuka ucabanga odlule kuwe njengomuntu wesifazane abanye baye bangena isho kuphuzo linamandla idakamizwa wena wenza njani
1: nginayo nanengoma ekhuluma ngoxolo

0: yona ke fikile ngiyabona ukuthi wanyamalala emculweni ke kwakwakoda ke kuwena kuthule ukuthi nya akuthule ngoba bayakubiza endaweni kuhambana noma yimini obona ngoba nanga ngiyithandela
1: bayangibiza we ma kodwa futhi nezikhathi zokuthuleka zike zangifikela
0: wenze njani
1: sikhona isikhathi la mangi ngegcina sengizonda kwakucula sengizonda yonke into bangibhala nabamaphepha ngiyayithanda le yophuzo olidakayo ngoba ngangena kulowo mkoti lowo ungibona ngisidudla manje sengimngaka ngaye kutshwala kodwa ngalesikhathi izinto zingishaya ngathi mine othi ngingakuphiki lobutshwala because izitha zami zisizakala ngakho mangiphika uyabona ingane mayihlala ikumincisa sisaqala ukujola emakhaya mayibona abazali ithi ngizosho ngizosuke ngisho njani ingane encane ngizosuke ngisho usefanele umincike manje uthi so ngabantu nezitha ziba njalo mazazi ukuthi khona imfihlo nayo ungafuna ukuthi yaziwe abantu bese siloku zikhiphe emaphepheni ngazathi awuthi ngibatsheleke ngivume ngibonthi bazongikhipha ngani manje zemazinginetha mawami ngaphuza kwahlekiswa ngami emhlabeni ngabhalwa emaphepheni kwathiwa kada kubuya ngokuzolala kwane group yangasekhaya elindelani kwathiwa hawo lo usekoroba lapha eblue banibani kuneyindawo zakhona zotshwala kuthiwa usekoroba khona bamaholele ngobhiya abantu indlela ababengicindezela ngayo abanye ngeke ngithi bonke ngoba abanye abantu bangithandile bangisupport kodwa kulabo ababengihleka ngendaba yotshwala bethi ngiyisangoma ngiyathwasa nginalabo bethi ngiholelwa ngobhiya ngikline emathaveni kuphikophi bangisiza nakulokho ngoba ngakwazi ukuthi ngilwisane nalelo demoni ngoba ngifuna ukubakhombisa ukuthi uNkulunkulu ukhona noma umuntu ungamhleka ngesimo sakhe simehlele ngaleso sikhathi ayiki washingenekwa ingomi iyomi washingi ngizodlula nami kulesi naku ngadlula.

0: 어우 진짜 포샤 제가 난 포샤 뻔지
1: Mlaleli, Ukhozi FM lukwethulela nanku umdlalo womoya osiqhawqhawo osihloko sithi ihlazo esubhalelwe uNtombenhle Dlamini. Isiqephu samashumi amathathu nambili.
0: Hey ngiyakutshela wemngani, mina ngicishe ngaboshwa izolo.
2: Hey uboshwelani manje?
0: Ngicishe ngakuchitha ubuchopho lokho kubabongile.
2: Hayibo, hayibo, noma thani uyadlala kuphi? Kuphi futhi? Man, ayipheli lento engena.
0: Hayi, mina ngibona nje ukuthi sayobuyiphele lento. Izolo ngimfica uhleli lapha kwami nobhuti wakhe. Yeyeyewe, oh ngivele ngahlaya.
2: Hayibo, hayibo.
0: Ngivele ngapringa.
2: Ema mngana, kanti wena usana zona isibhamu. Kwaphela ngangithi wasiphindisele emuva nenkathi thi ayibuyisele emuva ibhamu.
0: Hayibo, sihambisanga mina sami.
2: Hayi mngani wami. Hayi ngiyachazela. Yey uhlezi uzongumangaza usuku nosuku. Sonke lesikhathi wena ungifihlela ukuthi unesibhamu.
0: Awuphela ongangeke ngize ngikutshele ngoba uzolokhu ngikhuza.
2: Kodwa uyabonake manje ukuthi usecishe wadala umonakalo ongakanani.
0: Hey sisi. Yey, kwale kangaka.
2: Kodwa ube yapi ke yena babongile kwakho veleke?
0: Yey bengafuni nokuzwa ke nje ukuthi ube yapi efunani, bengafuni ukuzwa lutho. Kodwa ke ngimzwile nje kancane inkosi yami ethi angazi ubezoxolisa.
2: Hawu manje wena sisike uxosha umuntu ezoxolisa. Uze ufuna ukumbulala nje. Hayi ngeke. Hayi bo, uthi awunaliqonga.
0: Hey wesisi, angiyazi mina into eyenzeka izolo. Yazi ngivele ngiqiwa intukuthelo nje amehla vele amnyama sucu.
2: Hayi bo, hayi ngeke sisi. Ngeke kuyonakala. Yabo manje usuwenza kakhulu ngempela ke. Awushoki. Uthen inkosi yami uthem inkosi. Uzi aramsenkosi.
0: Wethu la. Yazi uvele womankwe inkosi yami ebona ukuthi nesibambela kazi uthem inkosi uthi mina nginesibambela.
2: Awu hayi ngeke ithi uyadlala. Uqonda ukungitshela ukuthi sonke lesikhathi wena uhleli naye unesibhamu yena kazi.
0: Ubengazi.
2: Cha shemsisi ngiyakuvuma hayi. Hayi yofuyilanda. Hayi bo. Uhleli nomuntu isikhathi singaka unemfihlo enkulu kangaka. Wenoma o.
0: Kodwa uyabona mngani ukuthi ngiyakwazi ukuyiphatha.
2: Uyabona ukuba ingozi.
0: Ukuba lo babongile akazange ayenze yonke le nyonga ayenzile. Ngabe uthemba ukuthi namanje akazi lutho ngesibhamu.
2: Kodwa noma ayi asazi sisi ayi asazi ngempela.

0: Yebo mama.
1: Ongiphuthume mntanam. Yini lekizwayo?
0: Iyo, hey mama. Hayi, uyabona manje. Ayikulukhuni satshe ma. Ayi.
1: Uyayazi imuvi mntanam. Hayi, engasendiphila ngimabona kude phela manje.
0: Uyabona nje ungibona nami mama manje. Hayi, komamathe manje angisazi ngenze njani.
1: Usiyami. Omakufanele mntanam. Kodwa mhlola mina legilwa umakoti.
0: Ayi, ayi. Namangazi, yazi ngisethukile nje kwamanje ma.
1: Uthini yena umakoti uma nikhuluma?
0: Eh, angakhulumi naye ma, ngisathukile nje.
1: Hayi.
0: Izolo ngivele ngahamba ngoyolaleka omunye nje umfowethu esebenza naye.
1: Aw, awubuya ngani kanti wena namhlanje?
0: Cha. Phela mama, angithi ngivukile ngaye emsebenzini. Yikhona ngizombona kuma sengibuya emsebenzini ugogo.
1: Nkosi yami kwaze kwalukhuni.
0: Ayi, kulukhuni ngempela ma. Kodwa ke ngizoke ngizama ukukhuluma nawe uma ngifika ekhaya ntambama.
1: Hey, kulungile mntanami. Uphephe bo. Uma ubona ukuthi izinto mhlaba ayasikho kahle ubuye uzolala ngapha mntanami.
0: Hawu ma. Engathi usewuthuke kakhulu nje. Hayi ma. Ungabi novalo ntanyeni okwexoxo phela. Hawu.
1: Ngikane bakithi. Kodwa ngingangethuke kanjani mntanami? Ngangiyizwa phi mina into enje? Hayibo. Uyazi umuntu izinto azizwe emaphephandabeni nasendabeni. Namhlanje ngisibona ngamehlo.
0: Hayi mama khululeka ungesabi.
1: Oh, angikwazi ungesabi bo. Wena yeke ulokhu uzenza isosha la. Awugqokile phela insimbi.
0: Hayi kulungile ma, ngisathi ukusebenza kancane. Kulungile ngizokuthinta.
1: Kulungile mntanami uphephe bo.

0: Kodwa noma gogo uyongihlambalaza kuze kube yinini ngempela sithando sami.
1: Ngihlambalaza ngani kodwa ngosiyami?
0: Hayibo. Wena magogo, usukhohliwe yini ukuthi ubani wena la ekhaya?
1: Hayi cha, bangikhohliwe, ngiyazi kahle.
0: Hayi, hayi. Akukhombisi kodwa sithando sami. Uma wena usukwazi ukukhipha isikhalo emzini kababa noma gogo?
1: Hawu, uThemkosi kanti usho lokho?
0: Ngisho lokho ini noma gogo?
1: Hayibo, bengasona isibhamusanga impela lesiyana.
0: Hey wena. Umthetho wakho wena umubona mina ubona noma gogo ubona upopayi
1: cha bo ngobani ngiqinisile yazi bengasona isibhamusanga ngempela
0: noma gogo ngisho kungathi uyangibona ukuthi ngiyislima kangakanani kuwena kodwa kufanele ungibonise lokho man
1: hayi yazi mina lokho ngikushoyo kuyiqinise limsulwa
0: baba hey wena uwacaba ngenini lamango washoyo ubuwa plana usuku lonke lo namhlanje ngithi
1: kodwa akuma ubheka mina ke nje baba ngasithathaphi mina isibhamu
0: noma gogo usukhohliwe yini ukuthi mina ngiyakwazi njengoba ngizazi mina
1: khona kunjalo baba ngiyazi ukuthi uyangazi kodwa yabona kulokhu ke baba cha impela baba ngikutshela iqiniso bengingasona isibhamu sangempela lesiyana
0: uyazi noma gogo uyingozi kumina uyazi wena ngingahlala nawe iminyaka engaka ungifihlela ukuthi kunesibhamu la ekhaya
1: hawo kodwa baba baba ngingayenza kanjani kodwa into enjalo kuwena Baba nginasibhamu mina. Ngikhuluma iqiniso mnyeni wami.
0: Mana. Uyinyoka noma gugu uyangizwa yini?
1: Ah kodwa baba ngiyaxolisa ukukwethuza ngalendlela bengaqondile.
0: Lalelake. Ngeke mina ngikwazi ukuhlala nomuntu oyingozi kanjena kumina. Uyangizwa? Kuzofanele ngeke ngithi ukushaya umoya nalengane yakho ngizokushiya nayo. Ngeke ngiphume la ekhaya ngishaya umoya.
1: Ngeke Themkosi ungishiye nobani manje mina uzoyapi?
0: Lalelake. Ngikushiya nawo lengane yakho esiyidale inkinga lapha ekhaya. Uyangizwa?
1: Baba, ngiyacela bandla Themkosi singayilungisa lento. Ngiyacela baba, ngicela sihlale phansi sikhulume.
0: Lalelake, uyoyilungisa wedwa ke lenkinga. Ngeke uyilungise nami noma gogo.
1: Ngicela sikhulume bandla Themkosi.
0: We mami, sala ke ngisahamba ungazi ungizume ebusuku ngilele wena mami.
1: Hawu Themkosi, na izolo njalo wena ulalanga la ekhaya uyaphike futhi manje.
0: Lalela ke sala nomuzi wakho umuntu angaza afele emanyaleni kwempukane uma engabhekile manje
1: ha kodwa baba buya phela zwide
2: hey zwide wan
1: buya sikhulume baba

0: Wenze njani mntanami? Wabukeka wethukile nje.
1: Ma. Ngithi ake ngize lapha ekhaya ungethuki. Akuyona into etheni ma.
0: Ngingethuki kanjani kodwa ekubeni ngiyakubona nje mntanami ukuthi awukho esimini esikahle. Uphi umakoti?
1: Eh ma, ukhona ngimshiye lapha ekhaya.
0: Umshiye nobani? Iphi yona ingane?
1: Ayi mama, angifuni kwakukhuluma ke ngale yongane.
0: Hawu Nkosi yami, kobani manje Themkosi?
1: Uyabona kuyimanje imali yongane, isingifake inkingeni ezinkulu ma. Selikukwaba khona yona lengane. Sekuhlezi kunokukhuluma lapha ekhaya.
0: Yehlisa umoya mntanami, akwenziwa kanjalo. Akuyona indlela yokuxazulula inkinga leyo.
1: Ayi ayi ma. Uyabona ngisadinga ukushaya umoya mina kancane.
0: Hayi mntanami. Ayibalekele inkinga mntanami. Wena indoda yomuzi wakho. Uma ubaleka uthi ixazululo ubani?
1: Angibaleki ma, kodwa ey ngisadinga ukushaya umoya kancane ma.
0: Uyabona ke ngesikhathi usashaya umoya ushiya bani kwakho? Uyazi izinto zanakala kanje nako uthathe ushaya umoya.
1: Cha ma, ngicela ungizwe kahle. Ngisafuna ukuyithola nje kwanami ukuthi ngubani.
0: Cha mntanami, cha cha. Hlalani phansi wena nomkakho nilungise nje inkinga zenu enibhekene nazo. Khumbula phela ukuthi awukho umuzi ongenayo intuthu yawo.
1: Ngiyazi ma, kodwa
0: uthini? Hawu bakithi, qina wena ube indoda bo. Hawu. Wawuthini kanti kanti kasi wawufunga ifungo kumfundisi? Angithi wathi ebuhleni nasebini.
1: Yebo, kona impela ngasho ma. Kodwa engathi obunye ububi lobu mina ma ngibhekene nabo. Ayi. Ayi ngeke.
0: Kana mntanami kusiwe ngasho ukuthi ubuphi lobo bubi. Nabo lobo obhekene nabo manje kusayibona.
1: Oh, uyangicindezela mama.
0: Angicindezeli ngise kahle Themkosi. Ngiyakwakha phela. Uma ngasetshelwa ngayimini yobutshelo bani kodwa.
1: Iyo kodwa ma.
0: Hayi impela mntanami kunjalo. Lungisa nje wena izinto nomkakho. Akukho ongalungi mntanami. Noma ke kwaqhaka nje kona kodwa egcineni mntanami kugcina kulungile.
1: Ayi

0: ngani ngiyaxolisa bandla ngiyazi usisebusuku impela kodwa hayi ngixakekile mngani akekho futhi omunye umuntu engambikela
1: yini kusami kwenze njani uzuzani yini
0: cha bo sisa kuyena kodwa futhi yazi ngingasho nje ukuthi naye phela uyangena ngoba phela yonke lento iyaqala ngokuba khona kwakhe la ekhaya
1: ukhuluma phela kwenzakaleni kwenzakaleni sisikhulume
0: mngani uThembi Nkosi namhlanje akekho la endlini Ngikunquza ngedwa nje la endlini ubona nje.
1: Hayibo hayibo hayibo. Usuzani?
0: Hayi yabonake nje loyo angimazi nalokuthi ukuziphi inkalo.
1: Hayibo sisuthini manje?
0: Ngiyakutshela njengoba ngisho nje o.
1: He manje awushoki. Uhanjiswa yini uThembi Nkosi ngempela?
0: Hey o. Uvele wathi mina ngiyingozi kuyena. Ngekakwazi nje ukulala nomuntu oyinyoka. Inyoka mina o.
1: Hayibo.
0: Angazi o phela njengoba ngithinta wena nje ingoba ngimelwe ingqondo
1: ngeke sisingeke uyabona kodwa ukuthi ngathi kuyonakala manje
0: hayi ukuthi o konakele vele
1: ngeke sisungavumi ungavumi uchitheke lo muzi wakho uyangizwa ukuthi ngithini manje ucabanga ukuthi uThembi Nkosi ukephi
0: hey o ngabe ngiyawahubhuza ke lapho yabona nje mangathi ngiyamazi kodwa ngiyacabanga mhlawumbe uye kubo
1: yazi ngcono ubabuze ungalokhu uhlambisela la ngoba uzothi ukhona kanti khona kumbe umvelele
0: eyibo ngiyazaba mina ngizothini nje mangibuze
1: hayi ntombazane akusona isikhathi sokusaba lesi hayi ngeke awubonzi konakele ngempela manje musulo usaba
0: hey kulungile sisi ngizozama ukufonela umama ngimbuze eyi noma kunzima nje
1: okay sisi

0: kwenze njani kodwa ebusuku kangaka?
1: Mama njani?
0: Khuluma, ungalokhu ubuzana nempilo.
1: Ma, bengicela ukubuza bandla ukuthi ake khona uThemkosi lapho.
0: Ubezwe zeze lapha ngoba kwenzekeni.
1: Ukuthi ma akekho kuyimanje la endlini. Manje angimazi ukuthi ukuphi.
0: No, umhlola bo. Ukhishwe yini lapho? Uze ungamazi nje ukuthi ukuphi.
1: Hayi ma.
0: Khuluma wena. Wankingisa manje. Uma ucabanga umntana mangahlala kanjani lapho noshaya isibhamu.
1: Hawu mama. Anginjalo mama. Ukuthi yena yazi usuke wathatha ngamawala.
0: Oh, wathatha ngamawala ini wena? Ukonduthi manje uThemkosi umntana uyahlanya manje.
1: Cha bo ma, mangicela ukuchaza bandla.
0: Chaza ke thisha Ndini. Kambe phela useyena unesi manje, nje busufuna ukuchaza nje.
1: Angiyena uthisha ma. Bengifuna nje ukuthi uzolama uhlangothi.
0: Hayi ke ntombi, labo ko thisha bachaza ngobusuku.
1: Mama ngiyacela bandla, ngicela ungilalele.
0: Uhlulekile ukuchaza kusanesikhathi. Manje usufuna mina ngihlalise wena, odliwa izinto zakho ukuze nami ingalali.
1: Hawu kodwa Nkosi yami, mangiyacela bandla.
0: Yile lokho uthi uyayicela wena ngempela.
1: Ngicela ukuthi ungilalele mangikuchazele.
0: Lalela lana ke wena. Ngeke lokhu siphindaphinde into eyodwa mina nawe yeso. Uma ufuna ukuchaza yonke lento ufuna ukuyichaza, uyozala kumina ngizwe ukuthi ufuna ukuthini. Hayi ukungishayela ucingo ngalesikhathi.
1: Kulungile mangiyezwa, kodwa ma ebengifisa ukwazi njengamanje ukuthi uThemkosi lapho yini.
0: Ube chawuza la.
1: Ih, walvala. Siyami. Isevele walvala uma ucingo. Kodwa Jehova ungangilahla yini ngalesisikhathi. Yebo ngonile. Kodwa usungaze umshaye kanjena. Buka nje kuyimanje. Ngingedwa la endlini. Kwalengani angiyazi ukuthi kuphi. Umama namhlanje ungomunye umuntu nje. Angimazi mina umama enjena kumina. Yazi ngaso sonke isikhathi uhlezi umama engakumina. Manje sengijikelwa ngisho na uyena. Ngizoba yini kodwa Nkosi yami. Eh kusho ukuthi sengone kakhulu ya. Oh Nkosi. Ngizama ukulala ngeke. Yeke lento yokubalisa ngoba vele ayingisizi ngalutho. Hibu, sekushayene ihora lokuqala ekuseni. Oh, ngabe kuzofika yini bona lobu buthongo.

0: Siyabonga lapha ko Jabu, Gabela, ko Happy, siyabonga ko Dimpo, siyabonga, siyabonga kulapha ya ko Malindi, siyabonga ko Thulile, siyabonga ko Zodwa, siyabonga ngibabala kanjalo njoba benjalo nje siyabonga yonke indawo nakhona khona omama abasibambele babambe ama branch athile wonke amashilazi siyabonga nibaningi ngikhumbula uba nje ma ngama branch mangikhuluma kanjena kulungileke sizozo sinetheni kulesihloko sethu ukuthi ke uma ngempela amanye amashilazi enongaphatheki kahle emsebenzini abanye bagcina behlukumezeka umbuzo uthi ke subuza namhlanje uyawubeka nombono emsebenzini noma wamukela yonke into okuthiwa yenze awubuzi lutho silapho ke la sikhona njengamanje
1: Shilas corner.

ukuthi khuluma ke sleep xa nokuza ke kusamanje uzoyinqala leyo nkinga ngisukume nami ngikhumule hliwe my love siyawala oh ungivusela amagwe bamaningi

0: ngisho kwama vacation
1: ay
0: ukuthi ngisangile
1: buhayi
0: phela.
1: ngingahlala nje ngoJune umfana wami akazi lutho ngo vacation na zonke le into zakho. Mina ngiyayibuzela nje ukuthi uyicabange nini vacation
0: mhlawumbe. Yabona nje ngoba ngidla nje la manje sengicabanga nje ukuthi nje kuba mnandi kanjani ukudla kwale kude umuntu athi ushawa umoya nje ebuka izintaba namagqomo. Oh, Sam.
1: Ya, kwena kuvele bese ngazi ukuthi kufaka usawoti nje owehlukile. Manje ucabanga ukuthi sivakashele phi?

0: Hey, we detective. Ulo mzuzu phela ngiyabona ukuthi hayi umshushisi udide kuphelile. Ukuthi le ndoda ikhuluma ngani manje?
1: Ngizibulawe li stress.
0: Awucabange nje mfowethu ephakathi enkantolo. Hey mfowethu indawo ehlonipheke kangaka. Awukwavele kwalake kumina. Avele nje ngakho. Kulungisa ngalezo sikhathi nje kathi hey. Hey waxolisa ke emva kwalokho ke waqala phakathi.
1: Awungeke mina ngizophele ngimiyeke nje ngibona iziphile lapho le ndaba yakhe.
0: Hayi yabona badonda wale mshushisi.
2: Mnandi bo.
0: Hawu thuzi.
2: Hey kwaze kwamnandi bo like. Ngimizwa ngiqhamuka le kuhle
0: nje. Hey chief. Hayi impela ngithi manje ngixoxela udetective Untuli ngale ya case phela okwadideka khona abantu ngenxa yobufakazi nje be defendant.
2: Hey we James. Hey futhi ungangikhumbuzi leyo ndaba.
0: Sima.
2: Hey ungalinge nje futhi ungikhumbuze leyo ndaba. Hey, sasidideke sonke. Ngisho ijudge imbala detective.
1: Ngiyazi impela ukuthi hayi kwakushubile kakhulu.
2: Hayibo. Hey, manje pho imake. Nase ngiqhamuka kanye kanye nje nina sengathi nifike ngemoto eyodwa.
0: Hayibo.
2: Nenze njani la?
0: Hayibo. Siqhamuka phi ngemoto eyodwa kodwa mfoka thusi. Uthini manje?
2: Ngeke sazi phela mngani wami. Izinto zimane ukwenza.
0: Hayi, phuma kuleyo ngqondo yakho.
1: Kanti ke mina no Advocate Jones sithane khona lapha eparking. Nakho ke nakho esengixoxela ke ngalesi mangasaleli yaqale lenzeka kudala.
0: Mtshele mtshele Ntuli.
2: Hayi cha. Nami ngiyancokola nje wena detective ungaze nje uthathe serious. Kodwa ke seniphuthele umnumzane ucele.
0: Hawu. Usho umlamuli? Ube lapha umlamuli.
2: Usanda kuphuma nje manje.
0: Lapha.
2: Ube lapha impela. Bengithi nizothi nimbonile nani mhlawumbe la ngaphandle.
0: Hayi lutho.
2: Ehhe hayi ke ube siphathele izindaba nje ezimnandi impela.
0: Oh wow.
2: Acaba ngokuthi zingaba usizo kuleli cala.
0: Ah, wonderful.
2: Ulwazi nje oluthize olungasiza impela.
0: Mhm.
2: Yeah. Okay. Yeah.
1: Wow. Uhleke lokho. Utheni ke kodwa yena?
2: Hey, kuningi detective akukhulumile.
0: Hayi, ikhuluma wena bo. Hawu.
2: Lalela ke phela. Okubalulekile ukuthi uthe ujabulile ngendlela icala elihambe ngayo.
1: Okay.
2: Yeah, uze washo ke nokuthi ke phela ngimbongele kozakwethu. Kulolonke ithimba babekade ngisebenzisana nalo.
0: Ushaya izandla phela.
2: Ngokuzikhandla nje okukhulu.
1: Uyabona. Oh. Ithina ke labo. Oh, mphemba kasompisi.
0: Hayi, kahle bukahle. Wosuthakazela manje detective engathi ubuwedwe kule ndaba. Hayi, usuka bese sonke la.
2: Awuzu detective.
0: Hayi kodwa kona bafowethu hayi, hayi kusetshenziwe. Baba manga kusetshenziwe.
2: Yeah. No, singangena ke khona la e boardroom guys ukuze siqhubeke nokusebenza.

0: uzara yini loyo usavukile njalo
1: oh yina mshana indaba kwenze njani akulaleki namshana
0: akulaleki balube
1: oh
0: yazi mengicimeza nje ngivele ngibona ubuso balaba abantu
2: hawu hey hayi ke that angiyazi mina into enje
0: aya ngiyazi
3: hey yeah ayi ayi bathi impela le mhlana into embi kangaka pho hayi uzoselonakele ngempela manje ayi
0: ukucabanga nje malume ukuthi cishe mina ngafela le kudwe lani ngazi khona futhi ubuyotholwa kudala ngoba sina sikwazi ukuthi uyiphi sitshela ukuthi sina uhambe le ndawo zakho bese sizoyihamba
3: cha impela uqinisile unyoko lapha mntanami besizoyihlalela nje thina singayi ngisho emaphoyiseni ngoba phela sazi lokhu kwenzakalani ngawo
0: kodwa kuyoba kuhle ukuthi uzara akubuya bona ukuthi ukungalaleli ukuzala imphumele njani
2: hawo
0: Mhm. Ukungalaleli kwenza ukuthi banje uyigebengo. Umuzweni kana umuzwe.
3: Sorry ayibo. Uthini manje? Uthini manje sikhona ungalaleli makwenze njani manje? Uthini manje nganeni?
0: Ningibuza kanjani lo muzwe ningibuza wona? Anibona ukuthi imphumela yendelelo nobuhlaza bika Zara bonke lo.
2: Ah, nakho kokukhulu.
0: Umuntu ongahloniphi, umuntu ongabalaleli abazali bakhe kwenzeka njena ke kuyena. Lento eyenzeke ku

0: ena indlela umhlaba okutshengisa ngayo ngani yami ukuthi ukuphakama lokho akusizi ngalutho.
1: Hayi bo malume uzomnyeka.
0: Umuya ingane zari yohlezi uyingane. Yangizwa ngithini? Abazali bakho uyabazisa noma ngabe kuthiwa usuqoma uzoquleke kangakanani.
1: Hey. Sekgiwa ngethambo lami njalo lingakashoni nokushona nje ilanga.
0: Uyezwa ke mthambo? Angithi uyamuzwa into omkhulu? Uyamuzwa? Nakho ke. Ngiyalibeka nayo uyalibeka.
2: Cha cha cha cha zara mntanami cha cha. Akho umuntu ogiyayo lapha. Uma wakho nje into aqonda ukuyisho la ukuthi inhlonipho ngane yami ibalilekile ngaphekwa yonke into. Iyona into eyisisekelo nomgogodla phakathi kwengane nabazali. Nawe kulindelekile ukuthi uhloniphe phela lapha ekhaya. Ungazenzeli nje umathanda. Kusomuzi wendoda lona phela ukungabi kwampunze dlemini ngane yami lapha.
1: Hayi cha ngiyakuzwa mina malume. Ngiyabonga ke futhi ukuthi ukhulume nami njengomuntu.
2: Yeah.
1: Ngoba phela amazwi ama hayi cha wona yalumela yazi ukhuluma nami ngathi ukhuluma nento
0: hey we malume

0: Oh, ilona bhodi leli esenilenzile labasolo.
1: Yeah, chief. Ibona abantu laba esibacabangayo nje njengoba sibalistile la.
0: Yeah.
1: Hayi kodwa ngikusho limnandi coffee lakho lenzile mzuzu.
2: Right. Limnandi ngempela.
1: Yes.
2: Yazi ukuthi sengiyabona ngani uncamela ukuzenzela isikhundleni sokwenzelwa abantu abaqashelwe umsebenzi.
0: Hayi nawe wena detective. Usuhlala ubuyela lona ke leli coffee.
2: Hawu. Pick him what you wish for.
0: Manake. Angimboni kodwa uFatima kuleli bhodi leni. Advocate. Angiboni kahle.
1: Mfana umdala ungamfaka nawe umucabanga ukuthi mhlamba uyena. Kodwa ke ukwenze uma ukholelwa ngempela lokho mthunzi. Hayi ngobuya ke izintsolo nje kakhulukazi phela sikaMlamuli.
0: Ehhe. Cha ngicawa ukuthi la wena mngani wami. Sigcina ukubonana mina nawe. Wayekade sola ukuthi uyena uma sicela. Uyathinteka kulendo.
1: Okay.
0: Ngimangaza ukuthi ke manje usefaka uZara. UZara pho.
2: Yazi mseshi nawe advocate noma ngalo uma ngabe nithola ukuthi ngempela iyona ingane kaMnumzane ucela umenzi wobubi.
0: Hayi cha mina ngingamangala ngempela futhi angikaze phela ngimcabangela ukuthi mhlawumbe lo mntwana unesandla simbi okanye uyathinteka kuleli cala. Ngingamangala nje ngempela futhi.
2: Yazi kungenzeli ukuthi uZara acele lo wezwa ngefa yezolishelwa uyise wabeseshishisa ke insuku zakhe. Okay. Okwenza lokhu nje usebenzisana nali isoka lakhe leli umsizi mzolo.
1: Umsizi.
2: Noma phela kuyeni umsolo oqala kuleli cala.
0: Yake kona wena advocate uthini ngale theory ka detective?
1: Yabona la bafowethu. Mina ngisola ukuthi umsizi mzolo lo. Wayethunywe uyena uyise phela ukuba gudluze isitha sakhe lesi umufi.
0: Okay.
1: Yabo angithi vele laba bobabili. Babe inkukhu nempaka bengabhekani
0: dlo.
1: Wazingani ukuthi kwabudlelwane balezi zingane zabo bebungahleliwe ukuze mhlambe kufezekiswe lona leli cebo labo kubulala. What do you think?
2: And nesingisi yasho. Bring your friends close but your enemies even closer.
1: Ayike uyasho lapho detective.
0: Okay. Kahle kahle la kuyacaca ukuthi ibona basolwa esinabo lapha okwamanje.
1: Yeah. Yeah, you can ngasho kanjalo.
0: Siyavumelana na detective.
2: Yeah.
0: Nakhona ke futhi siyabo simane nje siphosa udobo nje. Asinazi siqiniseko.
1: Mthunzi ukuphosa udobo kone kufunekayo. Umsebenzi wethu wenza lokho.

0: So uyazi phela mina ukuthi sithando sami selokhu ngazalwa nje angaze inhlobo ngilibhade phesheya.
1: Hawu. Wanti usho layituza phesheya othukela. Singana kusasa nje la.
0: Hayi buma buthi awukahle angidlali lana mina. Ngisho phesheya mina ile nto yokukhuluma ngayo. Hawu.
1: Usho phesheya kwani?
0: Phesheya kwelwandle mabutho overseas. Hayibo.
1: Hayi kahle kahle. Phesheya kwelwandle olwethu. Hayi ngeke.
0: Yini manje drama? I know we can afford it. Come on now.
1: Afford? Ukuya phesheya kwi vacation?
0: Yeah.
1: Hayi kahle kahle. Ngeke ngeke olwethu. Uyagagamela phela manje ngami.
0: Hawu cha kodwa abantu nje bahlezi beya ku Mauritius nje mabutho. Thina sikhathi nje siye ngisho. Awu come on.
1: Mhlamba siqale la eduze ko Cape Town yebo. Phesheya kude kabi.
0: Oh so kushuthi uvuma ukuthi sihlule u beauty ke phela wena mangabe.
1: Ungenapi manje u beauty? Angithi sikhuluma ngokuya phesheya la not phesheya kwemoto sedibha lahlala khona ubi.
0: Kanti kuzomangala ke sithando sami ngoba lo beauty esikhuluma ngaye uya phesheya.
1: Always always uzokumilisa impondo kahle. Sifuna ukudla kudle kwami ngoxolo bandla.
0: Ngiserious ngalento engikhuluma ngayo lana. Ungakhohlwa phela ukuthi ubeauty usanda qala emsebenzini omusha eno ready sebeya phesheya yabona.
1: Hayi suka kulesiqiniseke ubeauty beyidlalela ngawe nje. Nawe ke wakholwa amangakho. You are very gullible wena.
0: Hayi ke ngiyabona ngoba ngathi awungikhola vele kodwa ke mina ngifuna ukwazi ukuthi siya phesheya noma cha.
1: Hayi bo lwethu kanti u serious.
0: Ngiserious. Hawu.

0: Okay, right, ingoma emlandelizwayo Ricky Rick Mlindo the vocalist bethi ke UNI njengoba nje la imizuzu isishikala olunye ngaphambi kwehora lapha ke lesine ntambama.
1: Impela ke nje kuqondene ke nje inkanyezi ke emkhathini ke nje lapha ku Lotto Star nje izolo ke impela ke lapha na ke umdlali ke onenhlahla nje uvele ke wavulela nje ukuwina kokukhulu ke lapha ke ongaphezulu kuka 125,000 rands ke lapha ku Lotto Star Mystic Fortune Deluxe ke ngokuspina nje ngo 2.80 kuphela cabanga nje impela ke ngabe nawe ke uzovula nje okwakhona ke ukuwina ke ngokulandelayo angazi spina nje lapha na ke ama slot ke manje ke ku Lotto Star Real Rush slot ke games I Lotto Star uyazi na ukuthi umhlaba wakho lo wemidlalo ubukhoma Lotto Star nje igunyazwe yi license Mpumalanga economic regulator kanti ke bavungile nje ukuthi ke badlale baneminyaka engaphansi ka 18 kanti ke national responsible gambling program lapha bayithola ku 0800 006 008 futhi ke abawinayo bayazi ke njalo masekumele ukuthi ke bayeke kunemigomo nemibandela njalo yonke imidlalo yokubheja ihlinzekwa ngamathuba amaningi.
0: Okay, right, khona ke u church boy njengamanje khuluma ngokubaleka kwabantu osifazane kuNkulunkulu. Eh, church boy. Yeah,
2: ngiyaphila. Ntemtaka baba.
0: Ngikhona kunjani mfowethu?
2: Awu sikhona lathi man.
0: Konde kwaze watsheka bafo.
2: Ukhuluma
0: indaba ebalekile mfowethu usuyisenyangeni yabantu besifazane ukuthi ke ubaleka ngani umuntu osifazane kuNkulunkulu.
2: KuNkulunkulu mfowethu. Angithi isikhathi esiningi siya sikhulume ngokubaleka kumuntu wesifazane emphakathini.
0: Yeah.
2: Sikhulume ebudlelwaneni nakumuntu wesilisa ukuthi ubaleka kangakanani umuntu wesifazane. Namhlanje ngifuna ukuveza enye into mfowethu ukuthi ubaluleke kangakanani umuntu wesifazane kuNkulunkulu okuyena umdali leyo. Indaba yami ngifuna nje ukuyibeka phezulu kwevesi namhlanje. Ngifuna ukuhamba phezulu kwevesi elilapha kuJeremiah 1 verse 5. Elithi ngingakubumbi esibelethweni ngakwazi. Abesethi ke ngakungcwelisa ngakugcoba ngakwenza umprofeti ezizweni. Uyayithi siyayazi indaba.
0: Yeah.
2: Mfowethu mhlambe nje before ngize ngihlale kulelo vesi kakhulu yabona uNkulunkulu esadala nje eqaleni edala yonke into izilwane waze wabumba nomuntu. Saqala ukuza uNkulunkulu ethi akukuhle ngokuthi abone umuntu wesifazane engakabibikho emhlabeni. Awumhlamba ngiyiphinda lento. Yonke into uNkulunkulu ayidala ayikho into ayeyidala after eshilo ukuthi akukuhle ukuthi ingabi khona. Mayizodala izilwane akazasho ukuthi akukuhle ukuthi izilwane zingabibikho. Mayizofaka izitshalo akasho ukuthi akukuhle. Ngisho senza indoda akasho ukuthi akukuhle ukuthi indoda ingabibikho. Saqala ukuza uNkulunkulu engajabulile ngento ngoba ebona umuntu wesifazane engekho entweni ayidalileyo. Waqala lapho uNkulunkulu ukuthi akukuhle ukuthi angabibikho.
0: Hawu madodoti.
2: Ngamanye amagama
1: hey
2: uNkulunkulu
1: wayengayi. Hawu siyamsinge khona ngaba yini?
2: Hawu singaba yini? Uyacabanga ukuthi kuyona yonke into uNkulunkulu ayidalile ukube wagcina ngamdalanga umuntu wesifazane wayizogcina ngashonga ukuthi kuhle. Ngoba simuze kugcineni uNkulunkulu sekuthiwa esekudale konke wathi kuhle. Kodwa lake lavela igama lokuthi akukuhle mhla engakamdala umuntu wesifazane. Angazi noma niyayizwa leyo mathematics bafowethu ukuthi ehe ngaphandle komuntu wesifazane kwakungaba khona konke kodwa kungabi kuhle. Angihleleke kakhulu kokulokho namhlanje ngikuleli verse lithi ngingakakubumbi esibelethweni ngakwazi. Imvamisa kuleli verse siyaye sibuke thina uNkulunkulu odala umuntu esibelethweni sibuke futhi no Jeremiah wayebunjwa kodwa asibuki ukuthi ubunjwapi ngamanye amagama sikubona ukubaluleka kwesibeletho la uNkulunkulu esebenza khona umuntu. Wonke umuntu wesifazane ngifuna azi namhlanje ukuthi ngaphakathi kuyena uhleli neoffice likaNkulunkulu la uNkulunkulu ebumba khona abantu. Makuthiwa khona indawo uNkulunkulu aqala ukusebenza kuyona indawo engaphakathi komuntu wesifazane la engcwelisa khona umuntu aphinda amgcobele khona. Awu niyangizwa bafowethu. So ngamanye amagama la esibelethweni makuthiwa ngakwazi ngingakakubumbi uNkulunkulu uqonda ukuthi la esibelethweni ngenza into engayenze ensimini yase Eden. Ngamanye amagama isibeletho somuntu wesifazane siyafana nensimu yase Eden ngoba ensimini yila uNkulunkulu abumba khona umuntu. So nasisibelethweni uNkulunkulu mayibumba umuntu shothi isibeletho somuntu wesifazane siyafana nensimu yase Eden. Ngisho ngathiwa uyibona wena ungabalulekile kangakanani kubantu kodwa ngifisa wazi namhlanje ukuthi kuNkulunkulu une office likaNkulunkulu lokusebenza umuntu engakabi khona emhlabeni.
0: Hayi,
2: ungayibona udelelekile emphakathini ungadeleleka nakubantu ngenxa yokuthi mhlamba uluthe emehlweni nabo kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi phakathi esibelethweni sakho akhande iofisi la angcwelisa khona abantu wonke siyami la ebumba khona umuntu. Ngifuna ukuthini namhlanje? Ngifuna ukuthi bafowethu noma wena ngathiwa awusilutho ngoba phela khumbula igama likamama kaJeremiah alaziwa eBhayibhelini alilotshiwe igama likanina ukuthi uJeremiah uzalwa ngubani. kodwa phakathi kuka lo mama kwaphuma umuntu owaziwa namhlanje size sifunde ngaye ngenxa ukuthi noma ngathiwa umuntu esifazana kanali igama kodwa uyakwazi ukukhipha umuntu onegama
0: Ay,
2: hey,
1: hey,
2: as far as I find, umuntu wesilisa angaphelelwa igama agcina ngakheqezanga lutho futhi kodwa owesifazana uyakwazi ukuthi engenagama bese uNkulunkulu ekhipha umuntu onegama
0: kuyena suka suka suka
1: hey babe
2: yebo noma abantu bangahamba phezukwakhe bembone ngelutho kodwa uNkulunkulu elokhehlela ukuthi phakathi kwalomuntu angithi noJesu mayezalwa bafowethu uNkulunkulu ucinga umuntu wesifazana ngoba siyazi ukuthi umuntu mayizalwa uzalwa ngentando yowesilisa nowesifazane kodwa uNkulunkulu wathi no lona ngifuna zalo umuntu oyedwa futhi angikwazi ukumbeka kumuntu wesilisa ngoba into yami yokusebenza isebenza kumuntu wesifazane kwenzakalani ke uma kuzozala uJesu kuthiwa uzalwa eyinkosi izwa ke tshata futhi sengivala uzalwa eyinkosi kodwa lento yokuba yinkosi uyamukela esesibelethweni ngamanye amagama uNkulunkulu ungena esibelethweni sika Maria azosebenza uJesu amenza abe yinkosi phakathi esibelethweni bafowethu ngisho kuthi uyafuna ukudelela izinto ungasideleli isibeletho sakho ngoba yila uNkulunkulu engena khona ezosebenza akhe umuntu wakusasa angithi uyabona ukuthi noma sekuzalwa laphayana bafowethu ngoba insimu njalo yase Eden iyagadwa bafowethu uyakhumbula ukuthi uma sebonile uNkulunkulu wabaxosha ngoba uNkulunkulu ngendlela ayinakekela ngayo insimu uma abantu sebenza isono bayaxoshwa insimini kuthiwa futhi sebexoshiwe laze yagadwa insimu iyagadwa ngeyingelo so ngifuna ukuthi namhlanje umuntu osifazana understand ukuthi noma ngathiwa wena awusilutho kodwa phakathi kwakho uhlezi nendawo uNkulunkulu asebenzela kuyona
0: Oh, church boy, siyabonga mfethu. Hey, kuzokuthuma ngani utholakala kanjani?
2: Angikhona ku Instagram @simunye church boy, Facebook simunye church boy comedy, TikTok simunye church boy.
0: All right. Danke simunye church boy. Ngiyabonga umuntu osifazane uzizwe balekele ku manje.
2: Amen.
1: We chatha, chatha nawe church boy. Yazi lento le eqedwe kushiyo u church boy veli lena ke enziwa umnyango we science technology and innovation. Ukuhlonipha abantu besifazana ngokuthi uNkulunkulu uyabathanda ngokuthi wabapha umqondo ukuthi bakhe izinto basungule izinto ze science. Cabanga njoba sila nje goli.
0: Hayi. Qedile, qedile manzu, sinjalo nje.
2: Ngakho.
0: Sela phana indaba nzenzo ngengoma ka Love Dude. Hamba no Tiwa Savage bethi roll on me. Hi remix ke le.

Mawilis, into enjani le, wekuzwayo, 28, jabiri pasa 10, isaotu katsako, msakaza ke ukozi FM. So ngena ku jukebox wetu, wada mtlanje ngeanzu kuti enye ya maficha, umlaleli ka itanda kakule, ka jukebox la, obane tuba lo kuti nao teleleke ingoma, o itanda, nao ngozo wazu kuti kuteleleke ingoma ke, o itanda, kulula nje, ukuti ke ustumelele nje wena ke, e-voice note kule nombolo ke, 079-163-9874, uteleleke ingoma zo senza ke sicabanga ukuthi kazi sasingakanani ke uma ke idlala lengoma ngikhumbuza ukuthi ke kulolu hlelo leli scoop sekudala ingoma esiyidlalayo ingoma zekwaito eyakudala ingoma ze hip hop eyakudala futhi sekenzela ukuthi ungaceli ingoma mhlasimbe ucela uvusiximba yeah angesikwazi ukudlalela uvusiximba ngoba uvusiximba ngecala nje umaskadi yeah so sidlala kakhulu on the house yeah siyidlala ne house leyakudala old school house siyakwazi ukuthi kudlalela ungakwazi naye futhi ukuthi kuceleke iphindi ke inombolo kwesithumelela kuyona ke isigubu sakudala ofisa ke sikudlalele sona kule nombolo ke 079-163-9874 noma kanjani ke siyakwazi ukuthi ke sikudlalele okay akangibheke ukuthi ke namhlanje eziphi ingoma esizokwazi ukuthi ke sikudlalele zona uma ngasane sibuya njengapha ngizokwenza show ukuthi ke siyobheka ukuthi ke ingabe eziphi ingoma wena mlaleli okwazile ukuthi ke wangithumelela yona wathi lingicela ukuthi ke nami ke ungidlalele ke yona ke le ngoma kuyona ke umsakazo ke ukhozi FM thumela njengamanje 079-163-9874

0: Ukhozi FM lu hamba phambili.
1: Isifike qathatha iWayway Pura 90S Pro 5G entsha yakwa Vodacom. Ithole ngo 889 rand kuphela ngenyanga. Inyanga ezi 36 ku 3 gig red plan. Bese uthuthukisa le deal yakho ngokwengeza u 99 rand ngenyanga. Uzitholele iWayway Fit 5 neWayway Y74S ngaphezulu. Ebiza u 3299 rand mahala kuma iWayway app. Itholakala esitolo na online. Kunemibandela. Further together, Vodacom.
0: Luhamba phambili. Angilele.
2: All right, umsakazo ukhosi yafama 0860024 noma 0791639874 sizothi kuthini ke ukuphawula kwabantu ngalesikhathi na. Right, ngabe ke la kuyisondela sikhulume ngabe ke kuumqondo muhle yini ukuthi ke abazali bakho kube yibona ke la abakhethela ke umsebenzi laphana ke okumele ke usebenze wena njengengane yabo. Siyazi ke abazali abaningi bakhona ke abazali abane kothothi bagcineke sebeyenza ke into ethi ayifani nayo. Kodwa ngokubuka kwakho wena ukhona umuntu njengamanje osebenza umsebenzi athi mina no ubaba wangifaka lapha wathi angisebenze lomsebenzi. So ngamhlonipha nangempela ngiyawushaya umsebenzi futhi ngiyazibona izithukuthuku zami. Ngisizwa ngijabula ngoba kuyenzeka ukuthi othomunye mina ngangifundela ukuba yinto ethile kodwa ngokunxa ukuthi wathi ubaba ayi ingane yami ake uthathe lokho noma wathi uma ake uthathe lokho. So ake sizobalaleli bomsakazo uKhozi FM ukuthi kuthini okwabo okuphawula ngalesikhathi na. Sawubona uKhozi
3: Mlindosi.
2: Sikhona kunjani?
3: Ye, ukhuluma nomaqatha amabili phezu kophuthu wakamnisi la elinesha sawo.
2: Ehhe, uthi nomaqatha amabili phezu kophuthu.
3: Yebo wobhuti, akuwona umqondo ophusile ukuthi bekukhethele. Inhliziyo idla ekuthandayo. Bona abakhase nje ngokuthi bekubonise ukuthi njengabantu abayazi indlela. Bekubonise ukuthi ukubi nokuhle kodwa wona abasize wena ukuthi ke usize wena. Ngoba manje mangabe bekukhethele, ugcina mhlambe ungabi lento bona babefisa ukuba yini. Bona bakwazi ukuphila izimpilo zabo. Bephile ngawo Mlindosi.
2: Mm. We maqatha. Awu maqatha amabili.
3: Yeah.
2: Uyaphila wala maqatha amabili phekwe layise.
3: Hayi ngiyaphila impela Mlindosi, ngiphila kahle kakhulu.
2: Lalela mfethu ziyasha uphilwe yezwa.
3: Ngiyabonga kakhulu Mlindosi.
2: Mana ke mawunqamulela ubani umaqa?
3: Manje amabili phezuko futhi wakwamnesi.
2: Hayi
3: nesha sawo.
2: Awu suka bantu siyathokoza uphile babu yezwa.
3: Ngiyabonga Mlindosi uma njalo nje.
2: Lalela phayi.
3: Thank you Mlindosi.
2: Ula ula. All right, let's get you myself pheko umnye kumsakazi uKhozi FM uKhozi. All my pheko pheko khona sela sabona uKhozi. Sabona uKhozi.
4: Mlindosi.
2: Sikhona kunjani?
4: Ngiyaphila.
2: Mm.
4: Ula awahlabisa ngubamba ng 91.5. Singa kuhlabisa nzweni wecelani Mlindosi manibiza indawo.
2: Hayi siyofika. Siyofika la khona.
4: Siyongena. Ngibiza nongoma. Ngiyacela nobuza kwamnobiza umuntu kawahlabisa kunabantu la khona mthala umdala ngayo.
2: Usho kanje? Awuzange ngaphansi siyabonga. He, kuthi ngakuphola namhlanje.
4: Hayi akusiyo umkhondo omuhle Mlindosi.
2: Mm.
4: Umuntu uzalwe nephupho elesifiso sakhe nephupho lakhe, iphupho liphila kumuntu.
2: Yeah.
4: Abazali abase iphupho lomuntu.
2: Mm.
4: Umzali njalo angibuze manje sengibona ukuthi kufanele ukuthi angibuze ukuthi umntana wami yini ofanele oyisifisayo empilweni ngoba usubonile emhlabeni upho ngathanda ukwenza.
2: Mm.
4: Ngikusho bese umzali esela lokho. Engangitshele kwakufiswa uyangisuya endlini.
2: Manake, kodwa mayingathi umzali esho wena ethi ngane yami ngiyacela ngicela wenze lokho ungakwazi ukumphikisa kulokho mhlambe ke makuthiwa mhlambe ke sekufikele lesisikhathi ukuthi I know ngane yami ngicela ukuthi ukiyeke lokho ngicela wenze lokho mhlambe akutshele nezingqinamba zakho ukuthi kungani ngisho lokho ukuthi awuphume lapho ngcono awuzame lokho.
4: Hayi ngeze ngivume nami nginelungelo phela umuntu oba kumzali sekumele konke ngulalela akushona.
2: Hayi bala
4: angithi nayo litholile ithuba bekumele azenzele yena angiyenzisi mina. Uzongithi ufuna ngibe yiphoyisa ufuna ukudlula lapha lotho.
2: Oh, awubalalela bazane.
4: Hayi ngiyabalalela kodwa nje hayi noma yikuphi.
2: Lalela mfethu. Siyabonga kuphi ndiyazi.
4: Yebo Mlindosi.
2: Hola.
4: Hayi ngifisela lapho uphutwa kahlela uhlale kwenza olapha egoli azayo namhlanje wangakithi lapha empanzakazi uhlale kwenza kahlela.
2: Awusuka manje uhleza kwenza kumlungela madoda.
4: Hayi actually uhleza uhlale ekwenza.
2: Oh uhlale kwenza.
4: Yeah.
2: Kodwa phela bese kumlungela ngithi.
4: Ah, kithi kuthi mara umkhaso la.